tene bema wenbar ki lomo tongchong gamu jewar pepti taje luyi hu bema jento yongwe miyu jiben na lomo tongchong gamu kongchu me chipa sukto chongyan lo ta hansim chewar ma sampar ngai ki pocha nang tu zuwan nu ji jin song chi gu gap hup.

0: hene bemo wenpar simbu yu tu jorti simbu gebu tang che ngani mudi gebu ka sing di ru hyo simbu pota nam ge di chu ne sera nga yo je bo shu ru hyo sera nga yo da le nan wa shu si shu wa bi wa simbu gebu ngani mi shi cha bo ma se lo sum so mi cha cha bo mo tong lo sum so ha la la se sa gu shi hulu lu se dong gu je ji lar kyang pe mo wen ba zin ku ge pom nan so
1: si bo to o ya si na to sa gu ne

0: tene ta ngunzo kula rinra manra mambur. Ta jaka da mri rongrong soso ka nipa tonda, tene letong da tanda katonyo yuwa mambu yuwar. Perna ta so ngunzo ka jaka gu ngunzo kong yide ta rinna da kanda zi shunyo zira shichonga tsoma disa ta yuwar, shodi gu ngunzo kong yuwar. Ta menba ka perna ramo chonga gu ngunzo kong yuwar. Tene taso parshin chungpa ka ngunzo kong yot. Tene parshin la parza ka khoga giri ka ngunzo kong yot. Tanda sa ta jatwa to mato ta jako kongro ka niba yo se tongche zon mazo tanda ka tongye yi de ta tsoma tchiba mar. Ta ngunzo chungpa la she nakpa na ta ngunzo kong mochi ya de tene ta Beijing ri. Beijing na lo chungpa jako ka jako rinpa ka ngunzo kong shirna gai yuwarish, jiya da daso Beijing li yuwarish, jiya da daso Chongqing li yuwarish, dhiri sonji sanxia bogu guanzi yuwa. O tanda so di Beijing razi ni yuwa qingbo yuwarish, ngunzo Chongqing mri razi ni mri pochong qi ngunzi yana, ngunzo tsoma da mri ngunzo kongu da yuwarish. Tanyi Chongqo meisu guanzi yana, ta ngunzo ka ramo kuku razi ni, kuru ramo ka mzitsa ka ngunzo kongu nang li yuwarish. Tēnī jūnsū bōgu guānsē nā, mā chī gā tōla tā, ngāpshī gā tōla, ngā tsō gā, shī tsō gā tōla, chūpa nā mā mō yō rē, zānglī gā ngā, tāngbō gā ngā bā, tēnī ngā tsō ngā tsō ngā rāngō gā mā chū, gā nō gā mā chū, tē lā sō bā mā chū gā gā gā, tsōng chā tsōng mā tā, gō bā, tē gā shāng sā tōng, shā tōng sā sā nā tā, o tā ngā tsō gā jūnsū bōgu guānsē. O tāndā sō tī khu tsō gā rī nā mā mō gā rī rī, tē yā nā, tā ngunzo ku yinba la, ngunzo ku chungpa ma yinba, perna Beijing ngunzo ku mri, daga pochong yinba, kuru ku ngunzo kong re la, kuru ku ngema ka pochong, tanda yi ni, tani ngunzo kong ka ri dinda, manda mambu shi, daga nol kuru yuwa she tonga nol, kuru ku mri ka nol, rinna kanda tu she jiwana, daga ta tu zhana manzi, da zhe zi yun, da zhe zi me zhe, tanda yi omar, ngunzo perna chachi yonkyo zin nga tso Chungko linda zin na Chungko lin mri nga chung nga chung yo re nga mri nga chung nga chung gato lo kuru gato lo mri nga chung nga chung roro so so gata so ngunzo kong yo re nga tso pyo ge sa cha nga pyo na pocho poda linda zin na a ta shita na go pocho nga re tanda ki ngunzo kong re taka nga linda zin na tso tso di kuru tanda zo di tanda yo re Tanda yi di la, ta ngunzo kong la rinda manda yunga ra, mri soso, ruru soso ki che chu ka ta da tanda zi la li yu di. O, tanyi taka nong la vira mungbo yunga ra, tanyi Beijing la zi na tarum longnyi tra lang kong zi na zhile chung pa ka ngunzo kong yunga ra. O, tanyi ta khayang po uga zi na ta jianzo ka nong la socha giri ka ta so tanda ki shong tong zi sa yunga ra. Tanda zi di, taka rida pa me ba mungbo yunga ra.
1: རེ དེན ཅི ཁང ཅུ ཁོང ཟེ དེ དང ང ཅུ ཚོང མ ལ ཆ ཅི ཡོ ལ རེ ཁེ པེ རེ ནེ ཤ્યા ཁེ ཁོང དེ ཐོ རེ མོ ཉ ཚ ཁེ ས རེ རེ དེ དེན ཅི ཁང ཅུ ཁོང ཁེ ཁེ ཅུ རེ ནེ ད་ པེ ཐོ ཡེན ཅི དེ ལ ནེ པ གང ད་ ཁེ ཐོ ཡོ ན ཨ
0: ཨ དེ ནེ མན ཅོ ཁོང གེ དེ སོ ནེ ནེ པ ན ར དུ ཏ ཕེན ཐོ ན ར དེ ཤ ཚོ ག ན ལ ནེ ཕེན ཐོ ད གང ད ཡོ ར ཟེ ན ད སོ ནེ མ ཤེ ཟེ དེ ར ཅི ག ས ལ ཨ ནེ མ ང སོ སོ ཅི གེ རེ ནེ ད ན ར ཟེ ཡོ ར ཟེ ལ་ ཤི ད ན ར ཟེ ཡོ ར ཟེ zotsa dhanda razi yor, zotsa dhali shunzi ka ngubo dhanda razi yor zin, o dhanyi nga tsu shunzong tsungma ka ta kutsu dhanro na hakor riva. Taka no tasa meni teri suni ngema dhru shi ya zin nga razi ka ta nima

0: la sun tang zi dan va mu na. Ye sun dai mang la che xi sa, chen da lang ni di tong che xi yo. Di nan nga la sa o song zong zo.
1: Yi ma de di yam chen che wa la. Ji ti ma xi, zhe se ye de liu.
0: Zhe se ya. Oh, nga mu ma zhe zi de lan de.
1: Ha la nyong tang ji ba ge ngim chen. Yen di mang tang chen di ge tong so. Ye shu ge zhen ji ma la xia de me. Ka ji nga ru ma xi pa la song.
0: Ma nen di ding ngin chi wa la ji wo chu chi din zha man zu ji dong de ge zhe shi you zhang shen na chu nga you wen ba chu ji shi la zhu nga zhong ta zhe yin de you wa yin hen nin chong de la li mo you ban da gong ni zhi bi zhe ge lan nan ne ji jing ma ling a la sao shu di men chuo la wen ba zhu ji men a xiang kem de la zhe si po zhong si.
1: Yap ki chan la jo ba tang go sir. Yim ki chan la yo o da kin sir. Nga yi mang la thong zhu la mu sir. Chen de lin tu nga yi jie mo te. Ma ye yi rang xin di zhi puk bi. Ge la ti su chi zang lin brong. Cho ji zhi bi zhi lin sa wu sir. Nga yi wun ba da da nip de zhu.
0: Aha. Nga ngi ni tisi yi tal ham de. Nga ngi ni tisi yi tal ham de. Ta mu la. Che cha chi mang la zhi sir.

ngari ki chakjena shun sheba gamdash chunju la ki dana wu lu she, yung lu shibdi sen ro na.

0: cha, porte a cha.
1: Tene, mudi ge phu, nga yi lunbo ganggao pangjin khu, chi le dang ne chi khu rang ki chu, nang le xiang ne nang khu rang ki ju, ka dang kuo ju yin pe nga yi lunbo, ganggao pangjin khu, di ne mi ne dun zum chi wo ji ji yin si, nga le se bu shu ji ji ba, lian di da de so.
2: A cha, ge bu lu bu shi, zong gong rong sang, kuo chong liang lo li du, li ji lo bu, cha mi chi li du, mi nang. Demu dedi, ngar jeci. Lale gebe, zöyle şubası. Otta gebe zönda, kola duvazı giy. Kari! Demu ce, mamu gebe de, otta koyu zönyere duval.
3: Hadi uya! Kari!
2: Kari! Kari işi, la! Demu ce, koke meç.
3: Son gün olsa, ngay dalala.
2: 铁铁打铁没把马孙啊论不解别空了生年纪哎阿哥也不认不起阿哥也不认不起论起你也切皮呢我从不能上他我哈来尝试你出心结没被尊的就下皮呢也不认不起哎卡里卡里卡里得阿德来
4: Kira lebya dide mari, mesti mesti. Acha, kira lebya.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: linge kungam sa nganam zo zhongyang long chi ni chi kyu ble kong phoge chlam ki jarjen gu di shu be Diringi linchi chibe li zena chenche chuan hajaan gato che. Ta li zen di na ina gubbe lhenge liya. Ta jilu nye to jamin sezhu lu tukyu di libro yue zang. Ngan zu puksam ge che to, bezun chibe che to, kirang liya shukyub sibe tuanda ka chuzam chi ngudu shuwe nye. Ta jilu nye to jamin sezhu lu genyong ge tukyu di jinda chubbe ce dunyi ne anang gozu che danya ri. Ta chua dii ki lian liya gyur sikri. Kirangi rani ki puksam nguendun gyurwe che to mbe zun nawe che to ina ngarangi ina lian dine shuk gyob sibe tuanda ka juji ngudu shue nyi. Tindaji gyu je kirangi gomba rereshi dungu yakuchi yungwa kirangi kawwe ki mbe zun nawe diya tumtri yakuchi tabe ki myundu shue nyi. Ta thangpo dine parmen dundu shor shor se dini. Ta shokbe ki kya matang gongi thore ne Gongmengu sasui tsambargi duzu karchariri, duzu giji tsam, degeji ginili kirangin rinju naje, bezun lhumi naje ina sim nye dupabje, ane sosu ki zhongze inari, sosu ki

0: 귤쿠 나와르 님바
1: 양주 초체 되바
0: 셰지 일르 지바
2: 냠나 조에 추바
0: 큐미 케제 뎀바 미리 양예
2: 미리 양예
3: 싱클링게 공캄사 nganacho ngergyun sin miri yangyan sibe rize le zena jenzom chungso ngani tingdi le zengki zogyongpo gyechu hin terinki le zena liya kuymu lingge so pyo rangyong chung lamu chokpe sartu so ju nan pe pyo gi lamu chepchung chika gye na ki bemu wenbar ki chepchen tumbu kachi nyamju shu hin kyu bemu wenbar ki chepchung te yangwe zhexi wewe ge kem na Pochang ki ming le na ke mu ni shu ta, ge bie ming le lo bie qu jin ta, lun bie ming le gang gou pang qin si. Tie yang sim chung ki bie zhe me la gang na pa cong bie nor sang ta, ma la re cham sing yi yu qin. Cong bie nor sang ti ki, du so yu bo mie tu ge, mie so yu bo du tu ge. Ge bu nor mi nor ki cin bar su, tie yi gip su mu di ge bu. Lona gyurti, congbyu norsan meba ma su na, lunbo gyebyu kongtu, shorngin du nyamti. Taiyang midu taiyang dangne zho, pochang nakam muni chosu zho si, sungor didar langso.

Tiring na lam tebe tenli na jeta xio xie xie su. Da ni rang li ya chung gui xa bu zhe, jie xie bu zhe. Wang ye sem zhe qin bu chung di. Ozi, ta bong bu xie su na tab xie xian da ji me be, tirang ki nga li ya rin chen bu xi na ro mi xu ka mi chung su, zhe we. Di mo ro jian zhen ne. Ah, rin pa chun su ka la yor be. Tiring nye nye ba yi na rin pa le zhe. Demi na rahali ya jiong raba ma to soja mi shiwa kala si. Kasan yedu zamba xin jisar yarwa le, xina rin jesho siye ma jiong. Yerdu laja korni jesha na ninji gi na xisun gi wangja ngali ya yub zhi, jisi ne lo qin bzhi. Wangje ki koli ya yalien zhe gui samyang, zuyu ma nye bar lo mambu qin bzhi. Ninji wangje sashin tijab jie di, chungbe nali ya mucho yarwa chudi zamba lambar to jenzen toba zhiye. Kwe ngume tuanda nam jie ne, dagib laja mangzang len kwe samdi jie dien. O, rang myola ya ga zhugu yubi, myola nye rang ya ya cho, yine laja katsu zhigi yinbi, xie sewar. Wang ye ki, kirang ki yarwa nam yina laja kang kwe bi yinali nye zhe cho, ser xin, jenzen ki, O, kor nga, treba yina, yunga duge, xie se war. Wang ye ki, yunga yunga, nye rang liya kor nga trecho, sen ne, amcha na ne, kor nga tuen di treba shi. Chi ni, wang ye ki, xing mo xing, tingwa yina, kien zen ki silu nam, chenpe chi, korang ki, mo lang, nang liya loa dang di, kien zen ki lang jibu di, xingka me ba shi. Digin digin, jia zen ki tong dup, Lango wu qie ne, xiwa xie. Qi ni kue, yin zheng ki zhar qi ne. Pe sa su, tiri yi na du ma li bi gengi, kirang ki lango di xie sun. Kongpa ma zung, xie sirwe. Dima ta, yin zheng kongzhu lang di. Ah, xie ne ya wei jia la di ya, ran su le jiang jie gui. Ge di po la zhung zi, ji li ya, sum zu zhe gui zhe zhe yu ba zhi. Ta kiraan nguwa liya ngui taan cha la kari yu na liye lang rin chi ju taan ma taan wa chung si chi su chana jiga ri chi xieb shi. Di lian tu wang ye ki. Tinte yi na kiraan ki ka xe la dar chi gui. Sera we, jen zin ki, te lue ji, nye ting ngui xieba tsama tenpa yin. Si du, wang ye ki. Tenpa yin na lo xe nguwa liya nye bumbu xi du zamba kyo kyu jeba tsama tenpa yin xie chi. Bumbui gangbar kyun yu xie chi lam tepeo tenli ya xie song sewa ma yin nam. Kirang ki lang ki kwa kla yang he kyun yu xie chi. Dilin xinka temeo nang li ya xie song. Nye ke la ya rinpa chepo chero sikab ki ki chwe suyo ka la yu nye pa yin na rinpa lue chwe sewa ma yin nam. Nye kyang lang nye pa ma yin pe rinpa chwe suyo ka la yu. Tadung kirang ki nga li ya rang la kyungwa shaba ri ma to soja mi siwa ka la si serwa ma yin nam. Langwa yang soja ma ri tam. Kirang ki pumburu la ja kor nyi tre tsaba yi na ninji na li ya si sun ki wang ja ke li ya yue chi serwa ma yin nam. Lang ti yang tiri ninji ki nang siwa ma ri tam. Kyu ki pumbu ye du zamba si na rin tre cho chu ju ma jung serwa si. Nye kyang langwa ye du zamba si na rin tre cho chu ju ma jung. Te ma zhe, kirang ki yala zhe zana, nin ji nang, shi sun ki wang zhe yue sewa xin. Nye ka san, lang guo yir du zamba, la zha kor nga zhe ba yin zang. Lang guo di, dirin nin ji nang, xi we, rinpa zhu ju da xio, lang xe yang, nga li ya wang wa zhe, sero he. Jian zhe yin na, ji, di qi me bar, juwa zhe.

0: Skeptir nge jemur sungi yueba meyibar. Rengi komur dangzi samusik yueba sebur sorsun. Jesu jemutang nge nyamtu lobjar sunwa yimu. Wenyang komur lobjong lagasi lobjong ki jangzi yang pinsum cosi yurtu sawasik yu. Yinayang rengi tele dogde lobjong la migasi jangzi yang sintu xienbi. Lobkubji jugzo be korimchu. Komurson lobka yongki yugze pinsum cobotang. Nge lobka jigmado yungma chubi. Lobja jodue mojungwar pamanyele lobchue chegyu rewa shubi. Tegubji yumi changma yingmongba shata yinbi kar. Lobja ngebarto jogubi lingye yang dokyimebe yinki. Rugor kimze teda la chibina. Lale pumusi lobja songne karchiga. Jesu nela jogubshi. Sewa tang. Yang lali, mora lopja mijo sene jigri, lopja ne chiba lamlo do pyu jugri, sirkindu. Gopsi pamani yi ngala damse si nangzong wadi. Ngani yi pomoza lopja jowe chakien junbi yin, jomijo rangki du, ya la chutong du me na zinki jipin, xie song. Dagda rengi mukchin long ne go tongba si jizi du me do yuwe gopthir. Jemuni tuido do yuwe lungbu si dangwa dar. Nghe kham to yu yu ne xie yur. Ran lop zha mi zhu sin le gu ma zhi. Ran le zun bu yu bi ne. Lop zhong li ga le ka bu tin zhe yu ma zhi. Ran ki lop zhong xie yu ti xiok zhi xi gi cè du xia ta. Xiok zhi bu ne zhu na cui wa tang. Lop zhong xie ji puk sam cui wa ni ma xin ne jik zhi. Jie nga le sem dang jue chu. Kong ki nga le me bi nying dam chun mu ti nghe ti zom ki du ye yong su chui song wei. Nghe yang tie zom tang nem nur ji ya me be go ne, rang le gong wei xiu zi ti ni mu tu du da yu sem ta jie pi. Tie dar jian bu tang jian mu, nga jie nga zu sang mu lop zhar song wei jian ki. Pa mu ni ge lu song nin zhi ne nin zhi qi du du zhe xin yue bu tong ne. Da li xian jie yi qiam sim dian bei jian mu, ren ni qie ga mu qie wei ren ni zhong sam xia di po yu tu lo ne. Jie zhi ki xiu zi bu wei ku ge. Jian bu tang ngan yi le zhe qiong. Nge ku mu ngan yi ge qie du ren yi ge puk sam tor xin. Pa mu ni ge ge du cha du lang be de tuan yu qie yi le chen tian shi. Ku mu da le qiam yong tang lap zhen nang wei ge zhen tie da yang xiu du do le ri mu gui bu xin gun du sem le kor yong wei. Ngu ni ku mu chi nin xie tep xi ka la yu. Tie wei nge nam yu sem le ren yi ge cuan ye qie yin yu bi xiu zhe tie. Rengi jikbu ma yinbar. Pa ma ni tang, jemu so yi rewa tang yi qie yinbi. Rengi ki lu sung se de rubar kyun na yang. Zun bi xiok sung bobe ding ni, puk sam ki xiok siang ma sin par tu, mu ne mu ru de yu sem ta jie pi. Sen nam so, ti rengi zom ri ga se le zin, xiu zam da xing yin, lingge ne ngan zu le zin sem ba tu qi.
1: nian bu yun ting nang yu zha de app yun ting nang ne zhong yang long chi nian chi ji jiu le kong ji nian chi tang long chi li zhen li che ka le qiang ke kang xian de ti yu tu kong zhong la xian chao tang ta dong ye yong ji long chi chi lam ka ki sun ju tang jie ling ren ne ru yang ru zi suo ji li zhen zai zhe mang bu jie dang ne ji tu da xian chao a jiang jiang app ti nang ngan zu zhong yang long chi nian chi ji jiu le kong ji pe ge li zhen ya xian chao ke si yun ting yu ne ngan zu pe ge li zhen xian de ne ngue le ya qi rang ki la do ka ba dam lang ko long le ring lu do xie suo keng zhong tu yun ting app pe li nan gu ba tang yun ting xie bei ge yi ki ta zhen ni yun ni jin ba yi yun ting tang ting ni nian bei ting ting yin yun ting app pe li nan chu ji tie xian lu nan ge yi tuo ne zang yu guang bo xie qi ne cui xin nan de ji nian bu yun ting nan yu ngan zu yun ting nan jie yong

0: kangjong zhonglian xibi li zhen di yin, nga ni ting di li zhen zhongzhi dan nian zhun shu ken mi ma kia su yin. Ti ring li zhna kui bi leng ge ge nian lam tu, kui yu gara mian ba ta si ju yun zhok zhi ba jik ju, pun zhu la dan zhonglian xu bi me zhi di shu gu yin. Ti ya kong zhen dang na xu ni, mi lu chuk ji xin bi, pun zhong xi zhi chong yi ra, ge zhi zong, lung ma ri xia, chua zhi chong zhi pun zhu la ni, mien gu ge bar ku wi, mang cho ki di dan song kyun ba xi zhi la. Tāng kī sī chū nī sī rā kīm sā māng bō rō gyū chā nāng kīng kīng zhōg chī bā shī kiāng shī. Nye tōng gu lō nē sōng kōng kī rēn nī kīng dūng bā tā kōng rīm kī kā kū yō tā rā chō rā chōng zhū mēn bē chā lē nā. Mī nā wā rā nē bā tā nā wā rā sō wā rā chī bē ngwān chō nī ngwān gō yīng bā rā ngē shī sō mū kē yō tō. Rī rōng tī nā mēn gu kē bā rā kū nē kāng tā mā rā ngwān gō shī chī gyū chā tā mēn chū tāp tī nā nē tā bā rā. Milo chubdiyo la zham dee yu.
1: Chok chibi lingi.
2: Si, si.
1: Di kandis je je shio vrela.
2: Ta chok chibi lingi siya di, ta nga ra zu nidong jami nishisig je lor ya ta, jiga yang chongzo re li ya tu nda si shirim ki chok chiba tinda gugu tu siya che uti zunga la chawa chiga duwa. Nam yu na jiga ta nga ra jiga mangzo re ya di dangi shija tinda cheta che che ta ku takwa xie xie nige kak kome sura che duwa. Di di songza, nam mangzo siya ta rangi nam yu na siya da tento tola kengji to yaku yo re. Nam kirangi jiga shirim chok chibi lega di bunga tinda la shuru je sung bari. Tinda chi tu zama tango tinda ya jiga ta nga re xem na la o ta shirim ki chok chiba si tu zama ta nga zo dangi si ju yi ne re tā tāngi lūjū yīnē rī kāngjī tōli ya tā mī māngā tō tī chē wā rāpā tī jī tī tāma, tī jī tī tāma yā tī lēngiān jībū jī rī tā tī nī tsōng tā ngā rī kī tī yōng yā sāṁ sā rā chī tī nī chē wā yī tī jī tī tāma nī ngā kī tā tēk tā jī ngā tī āyō nā sā rā yī nī nī chōng tsū gu tī tī kī tā rāngi yōng kī
1: Mwani ta lenggen jibri yangdi ribala zodi gigabi siju dozo chugu meba riba, kwa lobzhu meba. Tindesh din gyuta nago di kinane dendeng ari lobzhu kalkan zamshi nago dengi
2: riba. Ta mangzo liya, chokdi chichik ngay liya, susu liya, jita susu kimza nalo ya, bugu jiga jiongze tibna xe, lobzhu mangu jiga xeku kutu. Masi ya jiga ta ngana zogu bii nari, lobbii nari mangu jiga tagu kutu. Ngay liya, jita mangzo liya, xe ya yagu jiga gugu yobi ina, ngay liya susu liya, lebe nalo ya, yagu jiga gugu duwa. Kisi susu liya, yagu miyana, ina mangzo liya xe bila, ngana zogu susu chongzu liya da gyong yo maa dili, ta ngana jiga rang zong nalo ni yori, ngana zogu shigazi chongji nalo ni yori, tisi ngana zogu ta nyingzi chongji da tenzo liya tosi chijo liya mangu chungyo yoba. Rūdhī tāma sōsō lōchū māngbō chī chē kūtō. Tā kāpirī kāpirī jīgī rōkdī tīndā kī lēngē jībūrī jī lēw yīndū tāma kāpirī kāpirī jīgī cēmā nī yā kū kūkū mūndō. Tā sōsō jīgī nī nyē bē shōlī yā, tā sāma tūs tāng, tāng yā kī sī chū tīndā jī yōrā, sāma sā tīndō sāma yā tāng. Tā jīgī nyē mō lōb dī tē bā tū yā, kō mō yāng jā sōsō yā tīndā yā sēm chī rī chē chē, hēn tūs chē chē. Tūsū yōngba yīn. Rōgdī sā sī chū tī tā jī gī ngā rā tsū yākū rā jī mā chūngba yīn mī tāng kī sūng rā tī lēnggān tī tāng kī sūng rā tī tū tū tū mī mā māng tū tū rā tū tū bā chē chū tī ngā tsū shirīm rōgdī bē kī wēng gān tā lēnggān rā tū chā rū yō. Tā yīn nā yā jī ngā rā tū tāng tā jī gī sī chū tī ngā tsū mī mā māng tū rā yākū jī mā chūngba yīn tā tī ngā nūng chū shō bā yīn yā tī hā chā gī nyā kā chē mū chā rī.
1: Ani dinte chi yinti zimba, ani namja gyundu bezume mangushi nanzi chi kuwa tepura shi chi, rival mangzo la. Mangzo nyendu yu chi tunan yu. Dinte gan liyan shungni chif gyumnangi.
2: La shi shi. Ta drog tiri ba siti zimba, ta drog siti zimba, ta ngana zu tangda, gigabki si juyu khatu zuma, drog ba siti zimba, loo bay tuyanda chiba. Ta dri siti zimba, ti loo shaba chi bu yungu yu ma. Ya tiri ya driba gyago chiba. Ta bi shen ngana zu tangi chokji nishu ba siti zimba, tangi chokji nishu ba danza chi ri. Ya yinay le, chiki ta tangi chokji nishu ba tenzo nalo liya, chiki yori, dinti yori siya chiba. Ta lakwa tu tanda tuyosu li, nido jam nishu ziru di, longa zin juu ba juu di bata, longa zin juunga bay chakyo gozu ba tenzi chiba. Ta tiri zimba, ti kato mang
1: Long as in
2: 참참히 샤브르 지지 나바 강사 지디에 타는 제선에 네 쪽지디 로르 수부 근데 망조 쪽에 있는 네 년조부 근데 연구도 하 네 쪽지가 나도 되는 네 개고 연구도
1: 제제라 다 두스 쪽지 무슨 데 당 토마든 간지 샤 종기 쪽지 지지 지디 다 주고 글리글이야 사지 망고진 테브르 봐라
2: 나제라
1: tanda kodil jen lhazi wai pepe dhati bai sanyang kudu. Kapi di kandre zi je pepe dhati kandre dhati bai.
2: Lhazi liya dhudu zama ta diri nani nga razo nidon jami nishu zi nga lio dawa thambu liya ta nga razo tingdi liya sanyang nidu zi nga zi chungu rwa. Ta kapi dhudu zama sanyang nidu chungbe ki shogwe di ta takta nga ra ma lhasa ne chandul ma drobe ki lampa li. Ta di zi nga ra chandul la libu zama takta ta kapi dhudu zama nga razo sanyang ku chaku di chungsha. Ta yin nai li kapi dhudu zama nga ra soso li ji chandul liya tuyanda di yue zang tuyanda di mo dhubu cheche kato ya yong tu mo chungwa. Na yong mo dhubu cheche ta mo dhubu nima kachi chide an tine ya ji ya yong bo yin. Ya yong dhudu zama an nai nga ra zogi shi ge zi chita bu ge an ganga shi xa cheche nga zo shirim dho zhiba chokwa chi bunga chi suyo cheche an nga ra zo ting zi da ta la zi da sa je da tuyan zi ka sa yong nio zi chung yue chung sing yue nga zo nga ya duk shi chi ka chi ma zi. Nga ya duk shi chi ta mang zo zo la ya ni ji ge ko kyo lop su ra chi kani gya gu duwa ta mang zo zo ka chi chi ki sim zi chi sa la ya nga ra zo sim zi nang tu gu gwa rwa ya nga ka chi chi ki sa la gyo jun nang gu sa la ya gyo jun nang tu gu gwa rwa nga chi di zi ma nga ya nga ra zo ge an nga shi ge zi chi cha pu ki ganga shi cha cha cha nga zo bunga shi suyo cha cha nga ya duk shi chi nga duk shi chi cha cha ma su su la ya shi ge zi la ma yang kya lo cha cha nga di ni ni ma ni ki nang zu la ya ten su suyo ki chi cha ki di suyo ki ta ka su su wa diya ka cha nga yik cha cha suyo cha cha nga ya yang kya ma sa cha nga ya ma chi cha nga ma zo su la ya ta chi ki nga ra zo ma su na chi ki nga ya la pi pi mian da bu chi nga ma zo chi ki du nga chi se ki nga ya nga chi ta du nga di la ya chi ki dungay di liya zhuyo liya ki chido, ta simchoo di liya ki chido kukyo lopso si biyo shabal, a di liya ki lopso liya biyo ya. Yang gabchi ji nga ranzo, ta jik tingri da tenzo yu liya, jik nye maa ne, gyancha di ya gashi shebo chigido waa. Ta che zang, ta jik sanyo ka nyozi tingri ji chungdiyo zangba, gyancha di mochi chana gyancha da ya da gho shi, gyancha gwa shi, yin liya ta dakwa li ji soso liya, jik bianchoo dezo yu bataka, di gyancha liya da, nguyo dezo yu bataka, di gyancha gu dangmo yi suna, ane kangpo di liya tona ma chebo yin. Ini saya kan itu tinggal di Chongqing sana, ini kalau tu di dua tahun ini dua tahun juga sana, ini mangsa tu ini logo pun siapa cikgu tu, ini sejajar lah.
1: Jadi kan berbeza ni, dulu cahs yang ni,
2: cik
1: saya ni nasi yang tu yang tiga sejajar lah.
2: Sejajar lah, sejajar. Tapi kesi cik susu lah, mungkin dia sejauh apa dah, ini dia kampar lah, dia aku cik dia pun na. Tapi saya kan itu tinggal di Chongqing sana, ini mata saya lah cik, tapi mama susu susu ni mata cecok lah, ni kalau ngomar lah. Tapi ini lah, kalau tu kasih cik cik, tapi mangsa cahs ni mari ngan tu tinggal cik, tapi kasih sahaja kasih cik gula lah, cik. Kasih cik gula, tapi mungkin dia susu banjo dekso chungpa daga dili ya genja raji nyo, gita raji nyo, yuji raji nyo, chiru raji nyo, ta taro ti nyo ya di yakpo raji nyo.

0: mala zu gyos tonga ta rimkha menchu dik chi parki le gui nyamle lam sue zu ba menchu chue din xie xu tun gong gui ji le gui di tonga chi che di mang cho le tie wei de de wa ta bi ge li xi nu ba chi wa mala gun tu ji ki menchu chue din xie xu chi gu ji ji ju yu xi
1: kho le di tuo la mi tong ju ru jie ju zam cho wa ge xi yue xian dan mi zhu wei ki ran ni ti wei ya pu du chu Sosun nambi toni jo yu ta, sosun nambi toni gen kurwa. Sosun nambi toni nyam ju, sosun nambi toni ta zu. Sosun nambi toni ga xin. Sosun nambi toni pukdu ngun gyur chi du bie bun chi. Keda nyam du, zhungu di ni rani ki nambi toni tin rup jin ngun du yu war chi. 中国南北铁路前，中国南北界的北部前。

0: 심슈 덴도 동화 드럽사베 럽치 좀데타 럽치 부유라 덴데 미심라 꾸마 동화 중국 남베 팅럽젠기 외스르 초외 듄중라 덴데 로도 페와 제제디 갸지 레지 망선남 도브진 계급 조준타 미리 갸다르기 럽지 차샤난 후르타 쇼규로 꾸이티 차 꾸이시 덴유
1: 디글레 쿠네 비베 네츠 Tawa shibara, rangye ke dikche sujun le ri ta, la zi towe sujun le ri, chengzin tunze sujun le ri je, cangma gyongnyur pan ne, gunnu sabbe nichi nuba ngarwe ngu se tu tu zhoxin hyun. Tawa shibara, rangye ke si gyun yen ke dikche sujun le ri ke pardang, tu zung le gyache ge tan chengzun sun pan ne, si gyun yen ke su le yong pa gyuru, le ke bu se, gyache dunju tunxi tan chengzun nga sin yu bashi. Dikche sujun le ri chuege le ri ge cangma ra pan nu chung ne su le ki si zi gyun che me pa ra dian du xin xu. La zi to we sujun le ri ki ni chi nu ba ngar we chi ru xin xu. Dawa si ba ra si gyun yen ki la zi to we sujun le ri ki par tang tu zung le gya zi chung ni tan chung chung ge pa wa ti dawa kongma le gya che ne chup dun tan chung chung ji par yu ba shi. Mi tab ring nu tong nun ki pen zhe ki gu zhi che ba ngu se tu bu kin pa tang. Sokcho Ningtip Tan, Satere Sokche Soji Tunze Cheche Re Pashin, Sukden Rinyu Tan, Mitru Rokle So, Benzuru Pashi Sabbe, Chumi Kekpung Gyo Nyuru Pege Yonghwar, Ramde Che Yubashi. Chengzin Tunze Sujun Le Ri Tui Jigdu Gyo Nyuru Panyun Chungne, Tui Chung Le Gyaji Chungni Pawa Tan, Chengzin Tan Ngu Su Nyamze Ki Parche Gyoksu Ching Yubashi. Tui Le Le Su Chimbati, Chitong Chub Tsu Mutu Le Su Zhohwar Guji Che Yu. Dawa shibara, si gyun yan ki su le ki le ki qir tong ngu so ki zi zhu rin tan gor tong chur chi jik tan si tong si ba ti tu zung le gya zi chu tan chang chung chu pa wa tan. Ti nang, jik qe su rin le ri ki sung pe dur qe gya zi dun ju tun si tan chang chung si xin yu qing. Lang kor tan, jang lam, chu xin, ke zhu ka yu so kya gung cang ma ra chang ne ni pan te qi jo nyu sung ki jen zu nu ba gyun tu ngan qe ru xin yu ba shi.
0: Di le gu ne bi bi ne zu, ni xie gong, jiu quan song ga de pian duo de ne su, le zhu ang ni de zong bie mi shu pu ju lian ge ge ma la yong ge pian duo nang zhong, de la ang jie ge. Ting di ma la yong ge pian duo nang zhong ni, pian duo ma xie gong ge xi gun qi xue ta, chu du ren jin qi xue ge, mui de jian ge nang zhong xi ge ma ta. Pian duo qi ni ge ka ju ba, chu zang du zu wa ta, ma la yong ge nian zhi xi xi de xie ba ni, tu zu du zi qie di. Mi barbe parki gyurim shibur lindu che di. Malakha parki tunjuru shiongdi nyuba ta, chedum takju nyuba ra kyun yong ni shibshir che yu. Zhungu khajyu cinze sobe yu shui yi, nyamzhi nangju likdub chungji, ngansu mi shu punta shiburu bargyu lukyu nyuba ta, ti lu sabe si, pendong ki tuzu dukzi che ni, pendong tuzu kukyu yin. Mi ngara kyun yong ki nizu la shibshir che zin yuba ta, pendong chebe tunjin zom yu ji che yu. Tingdi nyamzhi nangju nang, Kajyue bie ma la ki, kajyue bie tsukchung ki suri shibshir so ki chachi le duen bie yuwa ta. Purgyu zhe gu ta, chusa nang ki ne dang gui zhi, chusa nang gui zhi ki gyurim so zangma pian dong ngui dang zhao bie nang zhong che yu. Zhungu kajyue bie senshib zhong dar dine ki, wang li zhi yi. Ting di nang zhong ni purgyu ma che kong ki lak zhe chachi ne purgyu par ta. Chusa nang du zhu ne, chusa nang ki ne dang gui zhi denki che bu ne. Pochu pendo chebe parki gyurim shibu ta jikche guichu sangma tingjik rin nunchu mebe kune lekbar beyu. Kagyu sokchung para shiongdi yakbu ta sangwe guidung minna ta tunjur tongmi che di. Tingdi nangchung delang ang likrub chungne jitu ki pendo linke chubchi mongshi yakbu ding yueji mochu nangdu. Mingar pendo rawe jikgu ta jikche gine zui tenpo yinshi namshi ta celen chunzin gyabcho kuchub gelin so mala ka sangwa tenke che simba ta. Jitu tuzu damne, pendong che gyunpashi.
1: Digle kune biwe ne cu. Nin xie kong, gyesi jikyab khan sengkyur shungle khan ki sengkyur yongzha chontu so xin. Chontun bu zhe yu gen kuruwe, zhe ju ngwe zhe nying sab sa jie si ju ki nubba gyun tu ngan che ru qin ten. Rin nu ta jang do so tun zhe chen zong gyung nyur pa gyur gu zhi tu bhyo jie ju ba shi. Talu dawa tangbu ne dawa shibe par, zhe ju ngwe zhe nying sab sa ji rin zhi qe ne zhe yu chong so chen zong ngwe bo go tong chur chou dong ya mi chu ju ri gu la xin par gu zhi tu yu ba tan. Mi ting chi gye dong ni ye ni shu zhe sum la la pen pa to yu ba shi. Si ju ki, rin nu ta jang do so tun zhe chen zong xie zhe gyung nyur pa gyur gu zhi tu ba tan. Ti nang dawa tangbu ne dawa shibe par, chen zin ta rin nu tun zhe chen zong xie zhe tu zong le gya zhe ni shu zhe ru tan chen zong ji par yu ba shi. Rang ye ki, san nye ne rin nu ta gen gun la chanpa so le xin te, yu pop tan dun di nying sab sa ji rang dian cong da re ki, ke sab si ju la dara le su dong kyuro gyab gyur che di, sa dar tun le pi ge la gyab gyur che pa ma se, mang cho ge rin buru ze ju gu gu tang hiang chanpa che yu pa shi.